Oui, maf sa kli vi mwen la, mi mizik la mwen dika hwe Mati Satan ni se pou sa nou kwen. Ma sav ki sa ki wive mwen la, mi nou ka gade kwen mwen sa wè.